0: Dream Radio time. It is now 8:30. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today's

0: That Time Check was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media. Quality and prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

9:22 a.m. Minasan, welcome to Dream High with your at DJ Senpai, only here to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ohayo gozaimasu! Sa ulo nating manap kabagang balita, headlines lang muna tayo Minasan, mamaya ng detalye dahil tayo ay nagmamadali. Sino pa dyan ang hindi nagkakape? Nakakaloka. Bibi Sara, papaharapin na po sa trial, sabi ng prosecution. Higit 1,800 documents AP presenta versus VP Sara Duterte. DILG kakalampagin ng Interpol's red notice versus Zaldico at pagbabawas sa social media online gaming sa mga bata. Lusot na po sa korte. Voting threshold inungkat na sa impeachment court at Pacquiao, bagong anti-poverty chief. Singil sa ancillary services sa Visayas, pinasisili pati impeachment trial suspendido sa September 9. Panoorin pa rin Martin Romualdez posibleng ilipat sa Camp Karame Hospital. OMG, so ngayon pala ililipat ngayon si yung trial ay ngayon isususpinde muna para makapagkalap pa sila ng mga ebidensya. Minasan, nakakaloka naman tong mundo natin ngayon. Grabe na. Actually, nag-work from home ako sa gabi. Ayan. So, isa po akong VA sa gabi. Pero, minasan, wala pa rin pong silbi. Yung iba, wala. Sabi nila, mataas yung dollars. Yes, mataas yung dollars. Pero, minasan, ganun pa rin ang mga bilhin. Mas lalong tumataas. Anyway, balik tayo sa impeachment watch and Senate drama. Mainit pa talaga yung balitang to dahil na ang impeachment trial, kung saan umakyat na sa witness stand si VP Sara Duterte habang binago ang mga rules at binasura ang 15 witnesses. Nakakaloka, parang twist ng isang teleserye. Masusundan mo lang kapag nakatuto ka sa K-drama. Okay, fine. DILG at PNP move, nag-file na ang DILG at PNP ng motion para ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital. Sana all! Habang todo bantay at high security ng PNP CIDG sa mga nakakulong at naka-confined, doble ingat ang peg ng mga otoridad dito. Meron lang ako masasabi. Bakit kapag napapansin ko lang yung mga balita ngayon, nakakaano talaga, nakakasakit ng ulo. Bakit? Eto ha, merong pang pa-impeach na nalalaman, merong pang mga paano-ano investigasyon na nalalaman. Pero kapag shoot to kill na, kapag tayo lang dito, kapag ano lang, kapag mamamayan lang na normal lang mamamayan, pero kapag may mga politiko, eto, shoot to kill, ano agad, tawag dyan, mayroon pang sinasabi na trial, mayroon pang sinasabi na ano, pero kapag mga pagkawat daw yan ng sardinas, yan ang tindahan, pagkawat ng sardinas, kitaon ta, kung tatagan kang trial, yeah? Pero ito yan na, bilyon-bilyon po ang ginkawat hinin, nera. Pero kaya ano nga, amoy ni ginahataga era, may dapat sinisir nga, iko-confine. Wow! Ang sarap maging politiko. Ang sarap maging politiko. Nako! Ang sarap niyong, nako. Anyway, is para sa sports and showbiz natin na balita, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Ang susunod, what is your horoscope for today? Tunghayan natin yan mamaya sa pagbabalik ng Dream High with your at DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio, 9:26 upon ang umaga.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:54 in the morning. Ohayo gozaimasu minasan, watashi wa kurizumi minasan pa ita. At narito na tayo sa ating dream horoscope for today. Unahin muna natin ating mga friendship na Virgos, 23 to September 23. Kung may hindi pinagkakaunawaan sa relasyon, nakaamba ang panganib na maaaring magbukas kung hindi agapan ang pagre-resolba. Maging matatag at mahinahon sa tuwi na. Huwag iladaan sa init ng ulo dahil lamang lalala ito. Lucky numbers and color for today, 18, 19, 27, 29, and white. Libra, September 24 to October 23. Kung kabutihan ang ginawa sa kapwa, ito rin ang matatanggap mo. Pero kung masama ang ginawa, yun din ang matatanggap mo, di ba? Obvious ba? Lucky numbers and color for today ang 17, 26, 32, 36, and fuchsia. A Scorpio, October 24 to November 22. Siliraning pinansyal ang bumabagabag sa'yo. Pero kung pagsisikapin, magiging matagumpay ka. Lucky numbers and color for today ang 17, 26, 32, 36, and royal blue. Sagittarius, November 23 to December 21. Magiging masaya ang iyong araw kung makakasama ang isang Aries o Pisces o Leo. Lucky numbers and color for today ang 6, 10, 33, 40, and brown. Capricorn, December 22 to January 19. Mataas ang pride mo, walang masama kung ibababa mo ito para sa mahal mo. Magiging masaya ka. Lucky numbers and color for today ang 14, 19, 31, 39, and orange. Aquarius, January 20 to February 18. Hanggat maaga, iwasan ang masamang barkada. Kung magiging mapusok, madadamay ka. Lucky numbers and color for today ang 10, 14, 34, 42, and green. Pisces, February 19 to March 20, mahalaga ang kaligayahan at kapakanan ng pamilya. Kaya huwag itong ipagkait. Paglaanan ito ng panahon. Lucky numbers and color for today ang 14, 22, 28, 30, and blue. Aries, March 21 to April 19, nakataya ang kinabukasan ng pamilya. Huwag magtiwala sa usapan lamang. Ilagay ito sa kasulatan. Lucky numbers and color for today ang 16, 24, 29, 34, and yellow. Taurus, April 20 to May 20, huwag sarilinin ang balak na magtrabaho sa ibang bansa. Ikonsulta ang opinion ng mga mahal sa buhay. Lucky numbers and color for today ang 19, 23, 24, 31, and violet. Gemini, May 21 to June 21, makakahanap ng solusyon sa iyong suliranin. Pero may kakaharaping higit na hamon. Lucky numbers and color for today, 19, 27, 39, 41, and ocean blue. Cancer, June 22 to July 22, masaya mong sasalubungin ang umaga. Pero mag-iingat sa makakati ang dila. Laka, dapat chismosa. Napapaligiran ka ng mga Marities. Lucky numbers and color for today ang 19, 27, 39, 41, and ocean blue. Leo, July 23 to August 22, may balakid sa mga binabalak mo. Pero mapapansin at maitutuwid kung pag-aaralan muna bago pumalaot. Hello. Lucky numbers and color for today ang 14, 24, 34, 39, and aquamarine. Daming gusto mag-abroad ngayon. Pansin ko lang ngayon sa horoscope. Gusto nila makatakas ng Pinas. I feel you. I want to do that too. Anyway, oras natin. It's 9:57 a.m. na minasan. We'll be back. Keep it locked and only here. The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

pasabog sa mga breakups at bagong mga ready flex ng mga relationship. Ah, na para bang charot. Alright, so unahin muna natin ang ating mga headlines para sa ating mga showbiz and sports balita. Para sa sports, bronze inangkin ng high-speed hitters. Muli itinalo ng PLDT ang cream line sa ikalawang sunod na pagkakataon at inangkin ang high-speed hitters ang bronze. Isang all congratulations sa Singapore Open. Sunod na paghahandaan ni Ayala, samantala Gilas totodo na sa training. At alas handa ng rendahan ang Ateneo sa UAAPA Team 9, samantala PBA on tour di dribble ngayon. And the PVL crown iuwi ng EST Cola, samantala 464 men team Philippines sa sabak sa Aichi Nagoya Asia. WGM Freyna kampiyon sa Women's Chess Invitational. And Alex Ayala desididong lumaro sa Asian Games. Aba, why not? Dumako tayo sa ating showbiz. Ayaw tantanan Seth, apektado sa pagkukumpara kay Daniel. Why? Minutuin Frontline Pilipinas papalagasin ang lineup every evening tulad ng ibang tennis player. Alex Ayala inaantay ang kanyang susunod na raketa. Jericho Best Actor Ashteen supporting sa MMFF pero Best Actress sa MIFF. Bayad sa mga sine, barya na lang. Yes, actually. Sa totoo lang. Pero, besh, kung gusto nyo, ito ha, meron akong masasabi. Kung gusto nyo na ang tao pumunta sa mga event, ang tao pumunta sa mga pa-movie ninyo at sa lahat-lahat, if you want people to really, like, give a care to entertainment, make sure that they have money for the entertainment. Ganon. So, bigyan ng maraming trabaho at malaking sweldo ang mga tao. Yes! Yen Constantino ayaw pang magkaanak. Samantala, speaking of anak, Alex, may iba pang di inaamin sa kanyang panganganak. Wala ko pa kaya. Vic at Orly, di na matitibag ang ambag sa industriya. Alright, that is for

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your Ate DJ Senpai Season 4. Kumusta, minasan? Natasha Wakuruzi, minasan pai des. And we're back for another episode. Episode 2? Bilis ng panahon. Bare months na. At wala pa rin tayong ipon, wala pa rin tayong pera. Kung meron ka, edi sana on. Pero kung wala, abay, I feel you. Ganun talaga kapag maraming ganap sa kabuhayan, daming ganap sa buhay, hindi talaga maiwasan na maubusan tayo. Lalong-lalo na inflation mo. Kaloka. Anyway, mga beshi cakes, we have a confession coming from Anthony of the Club. And this was sent via Telegram. Para sa mga gusto mag-send ng kanilang mga hinaing confession, everything under the sun, rants, it's okay. Kung magmura ka, yun nga lang, iaano ko lang siya. I-filter. Alright, so this one is coming from Anthony of Sagahan, Tacloban. Ate DJ Senpai. Ang tatay ko, para hubog. Maululhiya nga magyakan, ha? Pero biniya ginyayakan kan mama, nga pukpuk ko niya. Tas ako, anak akagawas. Ate DJ Senpai, mama, nagtatrabahoan una habar. Pero diri po itong sugat nga tao, mama. Himama, cashier po huya, hausa nga bar, dati. Nganhi hatakloban. Ipapa, damot iya perminala, pero it makangarala sini, kahiya mismo it damot kachat. Ngan mas bata pa ha iya. Mas bata pa nga ni haakon. Nangangalas na akong duro, gusto ko na umato, mayabuyabo. Asya nagji-gym ako. Kay sunod, kapag makusog na akong kastiguhon ni Yahi Mama Otro, maato na gud ako, ngan diri na ako maatras. Diri ko kinanglan hin-advice, Ate DJ Senpai. Gusto ko gudla igawas itak kangaralson yana. Nagja-jogging ako yana nga nagji-gym hulat-hulat la papa. May kabubutangan kagud yana. Hala, nag-threat na yarn. Agoy ito eh. Before you do anything that can ayaw pag kung gumawa ng madugo, anything like that, pwede mong protektahan yung mama mo. Walang nagsasabi na, ay, ito na, kay, lagas ito, bahala ito, tuyo lai ya. I'm not pro, okay, lagas ito, nintindihan nila, no, that's BS. I don't support things like that. If you want to be respected, well, you got to make yourself respectable. Respect begets respect. Respect should not be forced. Respect is not because you're my dad, you're my mom, you're my lolo, you're my lola. If you're emotionally, physically, and abusing me in any other way, or the ones I love in any other way, well, you don't deserve any respect from me either. That's correct, Anthony. Yun nga lang. Bago mo man gawin yan, magpabuhatan ng kamay ang papa mo, isipin mo, ano ang kalalabasan ng mga action mo, okay? Mas mabuting kausapin mo pa rin ang papa mo, mas mabuting ipabarangay mo nang makalayo-layo kayo sa hawak sa leeg na papa mo, okay? Make sure na meron pa rin legal things kayo na ginawa bago mo to gawin, kung protektahan mo man ti mama, kumbaga masumbag ka man ha iya, ma-jombag ka iya.
make sure that there's legal things that you've done first. Make sure that you don't go to jail when you try to protect your mom. It's okay to protect the people you love, but make sure that there's no consequences na makaka-apekto liwat sa future mo. Okay, you will hurt your mom as you do it. Oras 11:20.

Welcome back to Unmute with your at DJ Senpai. Oras na natin, it's 12:28 PM na minsan. At meron po tayong babasahin mula sa friend ko from other network. But this is really important because this is regards with missing students. Ayan. So 14 days na po na ginbibiling ini nga duha nga tatayan era mga minor de edad nga mga anak Hera Ernesto III S. Assis nga John Mark V. Cañasares. Parehas po hira mga elementary students sa Tacloban City. Ayan. So buuligan po natin hira nga mabilingan ini nga mga kabataan. Ayan, so i-share ko po akong Facebook ini nga post.

Dulag. Igin report na ni Kanya Sari sa Tacloban City Police Station 2 ang iba pa nga mga police stations ini nga panhinabo. Yan na inananawagan ini nga mga kag-anak nga mabuligan hirahan otoridad nga makitaan nga mataluwas ini nga kabataan. Wala pa kita sinisiring nga kuan. Amot ko nagkita nakamuhan na hin Marvel nga mga movies. Ito nga ni nga madidetect hit CCTV or I don't know. Waray ba hinisugad hini nga kuan nga susundan hit mga CCTV hit along the area ini nga kawara hini nga kabataan. Ano sa inihi erhi John Frank V Cañasares taga Tacloban City Central School. Ayan, District Learning Center. Tapos, ano sa liwat, inti kang Haremedios Trinidad Romualdez Elementary School. Oh my gosh! Dini man la ini? RTR. Okay. So, hi Ernesto III S. Asis. Ayan. So, amo po inira nagkakawara ng mga kabataan. Please, lapo, please. Isishare ko po ini. Ngahin na, please la. Burublik po kita pamiling hini nga mga kabataan kung makakita mang kamuhini. Please ako pa-inform ha pinakaharani nga otoridad or i-message ini nga page han ako na akon mga kasagabay ha media, please la. Okay? So importante po ini itsura hini ni John Frank para ha mga kuan niya na mamati ha radyo nga dere pa nakaga Facebook. Inin nga bata is medyo faded it iakiray ngahin singkiton nga bata ayan so pagkasingkit nga bata around edad hini agwi waray nakabutang nga edad so kailangan magimi edad ayan so bagayin hiyahin na around adha grade 6, grade 5. Sige, so gadito na la. Tapos, hindi nga usan liwat, si Ernesto III S. Asis is may pagkamoreno liwat niya. May pagkamoreno niya, manipis la itiyala, bihini nga bata, medyo magasaay. Tapos, may 7 to 8 years old po inhiya. Anyway, I will share the post ayan sa aking Facebook account na Isa Lirios. Ayan, so please pati sa DJ send pa i-share ko din yung post na to ng isa ko sa mga kasagabay sa media. Please po. Ayan. Ano ba ini? Ano kayo nasusugat ini? There should be someone in charge into following up on all CCTV cameras on when did where kung din hira ka last nakita ngahin when hira last nakita ngan sundon ang mga CCTV camera up to that point. Why it has been 14 days? 14 days na po. Grabe, ikaw kaya mawadanhin anak, malurong kagod. Oh my God. What's with our system here in the Philippines? My gosh. Oras natin is 12:33 PM. Nahiblad ako. We'll be back, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio Time. It is now 3:29.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuji.
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Dawin na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: Yan, parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka
1: eh. Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta ka usap.
2: Dream Radio Time. It is now 3:57.
3: Dream Radio!
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pilipinas ay nakakuha ng mataas na marka sa Program for International Student Assessment or PISA na aniya ay patunay ng pag-unlad ng sistema ng edukasyon sa bansa. Batay sa PISA 2025 results ng Organization for Economic Cooperation and Development or OECD, tumaas ang marka ng Pilipinas sa tatlong pangunahing larangan kumpara noong 2022. Umabot sa 370 ang science, 371 sa mathematics at 367 sa reading. Katumbas ito ng pagtaas ng 17 points sa science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang ang Pilipinas sa pinakamabilis umunlad sa education systems sa mundo, lalo na sa reading. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Gems.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. That song was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Dream Radio.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Mariing ipinaalala ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bonggo sa Department of Health or DOH na huwag tatanggi sa sinumang pasyente, lalo na ang mga mahihirap na walang ibang matatakbuhan kundi ang mga government hospitals. Ginawa ng senador ang pahayag sa nagdaang pagdinig ng Senado para sa panukalang pondo ng DOH para sa susunod na taon. Bagamat suportado ni Go ang panukalang pondo ng ahensya, iginiit niyang dapat tiyakin ng pamahalaan na ang bawat sentimo ng pondo sa kalusugan ay talagang mapapakinabangan at direktang gagamitin para sa kapakanan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, kailangang siguruhin na hindi magagamit sa pamumulitika ang pondo para sa kalusugan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kadang.

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5.25 na mga Dreamcatters. Hope you're having a great time enjoying the music as well. Back to back to back po yan para mag-enjoy po tayo sa ating biyahe. Right now, narito na po ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Ang ating source for today, as usual, News 5. Okay, so eto mga Dreamcatters, ang mga latest. Okay, buzz number 1 tayo. Alright mga Dreamcast, asan na ba yun? Ayan, buzz number 1, mas maganda kung dadalo si VP Sara. Ayan, okay, let me check, ano ba ito meron? Alright, it says here, ayon kay Senator Rafi Tulfo, mas makabubuti kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para siya mismo ang makasagot sa mga tanong na hindi nasasagot ng kanyang mga kinatawan. Muling iginiit ng prosecution na nais nilang ipresenta si Duterte bilang testigo matapos hindi na ipresenta ang natitirang 15 testigo para sa Article 1 kaugnay ng umano'y misuse of confidential funds. Buzz number 2 tayo mga Dreamcatters. Dumulog sa National Bureau of Investigation or NBI ang pamilya ng nasawing Philippine Navy trainee para humiling ng imbestigasyon sa kanyang pagkamatay. Ayon sa pamilya at kanilang abogado, 49 na araw na ang lumipas pero wala pa rin silang natatanggap na update kaugnay ng imbestigasyon ng Philippine Navy. Nais nilang malaman kung may foul play sa pagkamatay ni Dolnuan. Marami no, 49 days na at walang update. Ay, justice system here. Buzz number 3, hopefully before December, the Senate sitting as the impeachment court is aiming to wrap up and issue a verdict of the trial of Vice President Sara Duterte as early as before December, Senate President Win Gatchalian said. Buzz number 4, tayo Dreamcatters, nagsara sa 62.513 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, September 9. Again, 62.513 pesos. Alright, Dreamcatters, yan po muna ang ating unang batch of Dream Buzz. Buzz number 5 onwards, mamaya sa ating susunod na oras. Dito lamang sa ating Dream Gems, let's play more of the hits Cup of Joe. Let's take it away.

0: pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: Today's

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalaga paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, it is now a minute after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sisimulan na sa Lunes ang pagtalakay sa Article 2 o ang unexplained wealth ngayong tapos na ang prosecution sa presentasyon ng mga ebidensya sa maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, susuriin dito ang mga bank account ni Duterte, records ng Bureau of Internal Revenue or BIR at Anti-Money Laundering Council or AMLC. Sinabi ni Tolosa, nais din ng prosecution na mapabilis ang paglilitis sa pamamagitan ng paghiling sa depensa na aminin ang authenticity ng mga dokumento sa bangko. Napagdesisyonan ng prosecution na hindi na ihaharap ang kanilang mga testigo sa confidential funds dahil sapat na ang mga ebidensya na kanilang nakuha batay sa mga pahayag ng mga naunang testigo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: 104.7 Dream Radio. Yep, Madrim Karas.
1: Come on. Scott!
0: Yeah. 21 minutes after 6 o'clock. Welcome po sa ating third and final hour of the program Dream Jams ngayong Wednesday Hump Day all the way till 7 p.m. mga Dream Karas. And of course, narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Alright, sports buzz tayo mga Dream Karas. Magpapadala ang Pilipinas ng 7 boksingero na sasabak para sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Sinabi ni Association of Boxing Alliances of the Philippines or ABAP President Marcos Manalo na alam ng mga boksingero na kailangan ay matapos na ang pagkauhaw ng Pilipinas sa medalya at kailangan nilang humakot ng medalya. Kinabibilangan ito ng mga boksingerong sina Nesty Petesio, Ira Villegas, Carlo Paalam, Yumir Marshall, Riza Pasuit, June Milando Ogaye at Norlan Petesio. Magdedepende rin ang pagsabak ni Marshall sa resulta ng laban niya sa Setyembre 19, dalawang araw bago ang pagsisimula ng boxing competitions sa Asian Games. Sports buzz pa rin tayo. Balak ni retired Pinoy boxing champion Manny Pacquiao na makaharap sa exhibition fight si Shakur Stevenson ng US. Ayon sa kampo ng boxing champ na target nilang maisakatuparan ang laban sa katapusan ng taon. Ang pagpili ni Pacquiao sa 29 years old na boksingero ay kasunod ng hindi na matutuloy ang rematch nito kay Floyd Mayweather. Entertainment buzz naman tayo, inanunsyo ng K-pop group na NCT 127 ang kanilang nakatakdang konsyerto sa bansa. Ang NCT 127 5th Tour Neo City Manila, The Red Line ay gagarapin sa darating na December 12 sa MOA Arena. Nakilala ang grupo sa mga kakaibang mga experimental sound, explosive stage at performance sa stage. Ilan sa mga kantang pinasikat nila ay ang Cherry Bomb, Kick It, Sticker, Two Baddies at marami pang iba. Yan mga Dream Karas, ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli, dito lamang sa ating programang Dream Jams. Before we play our next song, shout out by the way to Cheryl, Denz, and Paulo of Tanawan, Leyte. Mula po yan kay Jericho. And Monique would like to do some shout out kina Eliza and Cedric. Once again, Eunice and Roland. Have a great time. Alas 6:24 na.

0: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today's

0: Dream Radio time. It is now 7:28. Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
5: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
4: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:57. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka

0: imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa inaharap maipagmalaki mo.
1: Uy, sino na yun ah?
2: Tara, napitan natin.

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oh my god, I'm so
1: you know
0: right now. I shouldn't have said that.

0: tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron! Ganado ka pirmi!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio Time. It is now 6:56.
1: That time check was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Dream Radio.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasya man ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.